Cheikh ma ngi ngi faaj yaay Amadou Ndongay sa bay Cheikh ni doy lewul batay ni jox sa ramatlay ba mu mabbu jojo mu am chali ndongo Cheikh Mahamadou Ndongo ni doy lewul batay

jakuma farisar buli gay sa malo bakulak njaa da kharima sa koy mi jam kero bangoy bakulak njaa sirak njaa ba may sirak ma zamba bukar njaa karamar patena tugu buru njur bel.

batiman jigen jongu may kumba boy meren du ndaw xale daal ku ci nek jurna bur may kumba gor baydan nga ko kejo ay ko ablay simer may kumba fara teg deur ku jaw din la ci ndaw pey ma jaw ko maram chebe sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga.

agni simer agbi jaw simer sa bay ko ko jaw ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lo njay jen njay amadu boy bay ba ilimani ma.

modul zakar fal aqadzatu fal aqadzatu jagn hadisa toy bandagn bandagn yaay qadisa bandagn qadisatu fal yaay mazab mi ñu yobbu ndior memu way tour wa nga ndior ak roqa qadisa.

ya ma bul meta ak mo jur barasina barasi meta la marfal serigne mi ni di pe serigne touba fo feleyam nan jaga fo fele

ba xarima sago nga bangoy yakuma farisar buligay samolo usmano yak sirak yak pambay sirak ma zamba bukar njay usmano teng ma joy no bay mi cimbel way mang koy jale ma du tale asid mbo ciongel alaje bunu yalla bege nanu baye yow far gey birem gey binta jaaj ak natugo gey birem gey binta jaaj agal gey birem gey binta jaaj mang koy dal mang koy jaal daawda job ya ma benda ak bira ma benda faar mboyok ñur bel sa sin tigeet ay way ndey mari kumbalaw be dem mang koy jaal ndey ma daan mangali moy may cham rambak moy may cham ay way faage ndey ma daan ndey mari dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga kodde war alaj malik abiyater bu ñul bi ci kodde war ci degg bu mi gacce ci jël job di ko degg kodde war ko ku kumbalaw be ayam bokku ndey mamina dram.

beja samata bujigen bimate joy bay michi betwar ndakaro kumbalaw be madula mino mangile jale ndey mari michi kodiwar yasinal gibrim gibin tajay bari gibrim gibin tajay al gibrim gibin tajay magi tek far jaw farisa ku ngoy sejay bur ngandur bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mami ci kodiwar ak to samba ma pre jak jor ibrahima atta zamba makure jak jor joomi li ngeen nañu sa xewray seen bay ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy malik yasin mi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy lamin chaane mi ci betuari ndakaro ibrahima ibrahima malik sa bay nga mbelalan yaasin dalal

ko tanga ta nay mi anda ko ne andara majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nubbi mo naybe ne nan o yamma di jangu nawi jangata nay mi anda ko andara majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu no sanjo jodno gayna ko nubbi mo naybe ne nan.

mamulo moddi gayna ko wi so jamma jingi jada e makko nayam to ndo tawde leli fo kanko jeyi dalingi fo min jeyi to jamma jingi ne fo lelon wonari halani mi wi jamma ari yen jaatu nayum to dalingi fo an jeyi leli fo an jeyi dalingi fo kanyum jeyi ko wayni kadi hoddi e makko fo wi jango felti so mi jeyi jamma o tay ndeyi no ko gatto bendoro fiibabe e kunna yaare mo jeegno sasan goto joni dubi ne wadani ndiyam o wakkika ngar hebe balli balli ndi o frigiti o yene sasa he sasa ka dilli ne di fol lelno ngum min dari de ngarti gayna ko mo min balli mo yeni ne di fo ngum mo dari mama wilo o ndam o warta certa o titum den ndaba mama yi mo final maga ko danyo kon nangi laada ak tati wadi hen wadde moy aw yo wi onaw jeyo do jeyo dum kunne joldo jeewi sawru makko moji o jolde laane laane de kunne ndiyam lingu gidde ndere mayo naate paylen o wi lingu sawru tude paynel paynel heli lingu yalti naate gungi o wono gayri kan laana o gayri laade de lingu gane ndiyam abbi lingu der ndiyam o yaaka lingu yaa ono yaadi ni man lingu ko haa barka war heddi biro no harta ñamdo mamlo dere hakkunde gallume wi besema ak tabantere maccudo makko no dum e hoda makko e jaltine gawri ɓeene lappe ɓeene cokka waɗa kodde nayi ɗi biro rendina waɗa cobbal oosi gaska moko ɗo hakkunde galle ɗo fo wippe hen yuppa ha yalti dow waddi fongoto jogguino addu hel kulumba hokki waji o jooɗo ñama sa mayantana ara ol jodi wona yarde kodde hena yarde kodde awu ndeburu judde beccum kaadi riso ngugu haare ko samna wadata en bi cewtu fi cewtu ndego anda dum ndugo lugguru hena ton kodde parke mo may mama ndugo habata warata wona yari ndaa dino do kanyum heewani yonede horba allo o nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gor yaayo nyam o nangi tewodere mbomra o dum der sudo yori wa tawbe tum jango udir bagal gol tay won yettindiri hen cafanne jeena heddi goto mu lubbe ko bamu may mamdu ko haa wara yari ndani

0: dem dekk man ba koy wax sax don jali lay ni ñi nga xamné dox yow bu dekk ba ci auto bi di jaar ci buntu nga xamné kan mel man dem lay wal sama xet dem nak sama xet dem nak suñu yaay yaan ne mu ngiss waye tek ci nak nga xamné moy ay imam jabaru man ko xamné ci nak ñaan la xamul lu nakari sax da ko usman bo ay imam reetan ko tolli ha ko buñ ko waxe rek yakar nak ni day yakul ci wonu yakul rek lay
1: Gracias.

de feccere en laabe worbe junde je woddoabe dala wuro mutar bangel surobe namadele dusobe ndibami wulumi serano baalel fo ne bedeyilo makana bimi ngama e ojere gamdi ngama e ojere tigi je di molewalo ndi banje amnara jom ko banje nangango ami jole ko banje soni jole ko banje bode jeri jangel walo ko mole modde manne yari wuro min banje nangango banje tugay modi toyni min ngama e wojere gamti ngama e wojere tigi jeri mo wala walo baaji lawbe dibanaabi bari wuro ke nangango.

0: Hakkı az verdi. Rajalar. Ñu koy féré nak. Ndax ñi xamul mu na xam. Parce que ñepp ay yewu de. Am ñi ñu la bëtte. Waaw. Mo ñu ñëw soorale. Ñu ñëlaw. Ñu yéwo. Waaw papa. Ndax xam nga li boko déggé rek nek wa Touba rek sa yaram war nañu bi lay ndax ku doxul sax xam nga ne Touba Touba waay waay Touba waay nañ ko bakalaay Touba wa Touba waay bëgg waay la
1: sey manga ne law na manga la bu fara
0: na ko yalla degg nak ter wali an lay ne
1: Say it for me.
0: Pass him a song about my boy.

Dalo ay poli. Kagay hindi ko tayo. Nakoyala tayo na hindi ko rawa.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may mo
0: no bëgg ci li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba rabin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xawle ji
0: do bëgg ñom ngeen tax ci li
1: ak tax leen ji ji li ménager
0: ji li ménager groupe jamm
1: takka soxna su bess
0: tax leen lalo
1: tax tonli